0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannunku da jibrin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW wanda a cikin muka mutar da dinka tattaunawa da watanni da shirye-shirye. Inda za ku ji cewa daidai lokacin da yaki da ta'addanci ke ƙara kamari a Najeriya har ma wasu sojoji ke tserewa da makamai. Muhawara ta barke kan ƙarin albashin da ƙasar ta yi wa ƙananan sojoji.
2: Ya kamata a ce private soldier akalla daga 250,000 ko 300,000 shine ya kamata a bashi yanda zai iya mai da hankali ya fuskanci aikinsa sosai. Ko asibitin soja ka je na yanzu ba kowane magani za ka samu ba. In aka rubuta ma maganin 10,000 in kai sa'a su baka na 2,000 kaga ba ta sake zane ba.
1: To biyo bayan koken kungiyoyin kare muradan yankin arewacin Najeriya kan yadda gwamnatin kasar ta mai da yankin baya wajen kwangilar ayyukan hanyoyi na kusan naira tiriliyan 4. Gwamnatin ta ce yankin ya ci moriya mai yawa daga gare ta. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta kudura niyyar ƙarfafa hulɗarta da jamhuriyar Nijar ƙarƙashin hukumar ta mai kula da ƙaurar jama'a. Za ku ji ƙarin bayani a ciki. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan fara da labaran duniya tare da Abdullahi Tankobala.
0: DW labarun duniya.
3: Wasu hare-hare ta sama da ba san daga inda aka harbo ba sun fada a kasar Iran bayan Amurka ta sanar da kawo ƙarshen farmakin da ta kaddamar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mata da 'yan mata miliyan 1 sun gaza samun tallafin da ake bukata saboda rage gudunmuwar agaji na ƙasashen ƙetare. Gobarar daji ta halaka akalla mutane 11 a kasar Spain. Wasu jerin hare-hare ta sama da ba san daga inda aka harbo ba sun fada a Iran bayan Amurka ta sanar da kawo ƙarshen hare-hare da takaddamar. Lamarin da ya sanya ayar tambaya kan ko shin wane ne kaiwa ƙasar ta Jamhuriyar Musulunci hari. Hare-haren dai da suka auku a jiya Alhamis a daidai lokacin da Iran ke shirin binne gawar marigayi jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei sun fada wasu yankuna a kudancin Iran. Kasar dai bata ɗora laifi akan kowa ba tukunna. Ko da yake wani dan majalisar dokoki ya gargaɗe kasar ɗaya da daular Larabawa kan goyon bayan da take baiwa Amurka a yakin da take da Iran. Amurka ta dage cewa dole ne a bude mashigin ruwan Hormuz ba tare da karɓar haraji daga jirage ba. Ana ta bangaren Iran ta ce mashigin wanda kaso ɗaya cikin 5 na jiragen ruwa da ke ɗauke da mai da iskar gas ke wucewa dole ne ci gaba da zama a ƙarƙashin ikonta, kuma wajibi ne duk jirgin da zai ratsa mashigin ya biya haraji ga Tehran. Duk da a baya an shafe gomman shekaru kasashen duniya na ɗaukar mashigin a matsayin hanyar ruwa na ƙasa da ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi shaidin cewa ƙalla mata miliyan 1 da 'yan mata sun kasa samun muhimmin tallafin da suke bukata saboda rage gudunmuwar agaji na ƙasashen ƙetare tun daga watan Janairun 2025. Hukumar kula da al'amuran mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka da durƙushewar ƙungiyoyin mata a daidai lokacin da ake bukata, wato ake kara samun karuwar bukata. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaftare tallafin kuɗi da ƙasarsa ke bayarwa tun bayan da ya hauka ragin mulki a bara, yanda sauran manyan ƙasashe masu ba da gudunmawa su ma suka tsuke bakin aljihunsu. A sakamakon haka, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mata miliyan 1 da 'yan mata da yaƙi ko rikice-rikice suka ta gayyara sai shiga halin tasko saboda rashin tallafi. Sophia Kaltop, shugabar hukumar tallafin agaji ga mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta ce lamarin ya yi kamari a wurare kamar Afghanistan da Gaza da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Sudan da kuma Yemen. To, da shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Gobarar daji ta halaka akalla mutane 11 a kudancin Spain daga daren jiya zuwa safiyar yau Juma'a, wanda ya kasance ɗaya daga cikin gobara mafi muni da ƙasar ta fuskanta a tsawon tarihi. Wannan na zuwa ne yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar tsananin zafi. Nahiyar Turai ta kasance mafi saurin ɗumama a duniya, inda yanayin zafi ya ruɓanya sau biyu fiye da sauran yankuna na duniya tun bayan zafi da aka fuskanta a shekarun 1980, a cewar cibiyar nazarin kimiyyar muhalli ta Nahiyar Turai, inda ta yi shaidin cewa sauyin yanayi na daga cikin dalilan ƙaruwar zafin sakamakon ƙona makamashi masu fidda hayaƙi kamar man fetur da kwal. a baya gobarar daji ta sanjiyar mutuwar daruruwan mutane a nahiyar Turai inda kasar Girka mutane fiye da 100 suka mutu a shekarar 2018. Zakarin tarayyar Turai Spain ta yi ta doshi yin karin batta da kungiyar kwallon kafa ta Kylian Mbappe na Faransa idan za ta iya doke Belgium a karawa na quarter final a yau Juma'a a babban filin wasa na Sophie dake Los Angeles. Belgium za ta yi gaba da gaba mai wuyar sha'ani na keta ragar Spain da kawo yanzu ta zama gagar fado a gasar. Idan Spain ta nasara za ta wuce kai tsaye zuwa Texas a ranar Talata domin barjigumi da Faransa a wasan da manazarta da dama ke bayyana a matsayin karin banta karfe gabanin wasan karshe. To karshen labaran duniya kenan a halin yanzu.
1: A gaida Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba harkokin na yau za ku ji yadda jaridun Jamus suka yi sharhi kan muhimman batutuwan da suka fara a nahiyar Afirka a wannan mako mai ban kwana. Muna tafi da shirin wasan kwaikwayon nan mai fadakarwa na jika karu har ma da shirin dandalin matasa. To amma bari mu fara da tarayyar Najeriya. Kasar da mako guda da ayyana karin albashin kananan sojojin tarayyar Najeriya muhawara ta barke a cikin kasar. Kasancewar sabon adadin mafi karancin albashin jami'an Najeriya shine mafi kankanta a kasashen yammacin Afirka. Naira 100,000 ne dai ministan tsaron kasar ya sanar a matsayin sabon albashi ga kuratan sojoji. A daidai lokacin da yaki da ta'addanci ke kara kamari a Najeriyar har ma wasu ke tserewa daga bakin aiki dauke da tarin makamai. Ga wakilinmu na Abuja Ubala Musa da karin bayani.
4: Sabon karin da ya ninka yawan albashi na kananan sojoji a cikin tarayyar Najeriyar. Daga naira 49,000 a wata ya zuwa naira 100,000 dai. Na zaman sabon fata na masu mulki na kasar na inganta rayuwa da kire kwarin gwiwar dubban sojojin da ke a filin daga. Batun rashin isasshen albashi dai, na zaman na kan gaba korafi na jami'an tsaron da ke cikin yakin tarayyar Najeriyar da ta'adda a lokaci mai nisa. To sai dai kuma duk da sabon karin dai har yanzu tarayyar Najeriya tana ta baya ga dangi. Har alakanin kasashen na yammacin Afirka a cikin albashin sojojin da ke da alhakin kare kasa. Cin a Ghana dai alga misali mafi karancin albashi ya kai dala Amurka 150 a wata. Adadin kuma da yininka na tarayyar Najeriya har gida kusan uku. A yan kuma da kasar Senegal kurtun sojan ke samun abin da ya kai dala Amurka 130. Ko kuma ninki na sabo na mafi karancin albashin da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Salisu ba zama dai na zama wani tsohon jami'in sojan da ya taka rawa a cikin yakin na ta'adda.
2: Akalla ba kasar ba a Najeriya a yanzu ya kamata a ce private soja akalla daga 250,000 ko 300,000 shine ya kamata a bashi yanda zai iya mai da hankali ya fuskanci aikinsa sosai. Kana private soja za ka yi aure, kudin makaranta, abinci, asibiti ko asibitin soja ka je na yanzu. Ina tabbatar maka da cewa ba kowane magani za ka samu ba. In aka rubuta ma maganin 10,000 in kai sa'a su baka na 2,000 kaga ba ta sake zane ba.
4: Kokari na inganta rayuwar sojoji ko kuma kala shiga da cikin rudani. A baya dai sojan salo gani wajen nasarar kare rikici kasashen duniya daban-daban kafin ballar annobar Boko Haram ta nuna wallansa a lokacin da kankane. Captain Abla Bakoji mai ritaya dai ya taka rawa kokarin zaman lafiya a Saliyo can baya.
5: Bai kamata kasar da ake kallon ta a matsayin uwa a Afirka ta kasance tana biyan dakarinta kasa da wasu kasashe masu karamin tattalin arzikin kasa ba. So ya kamata gwamnati ta yi kokarin tabbatar da cewa albashin sojan Najeriya ya kai matakin da zai dace da nauyin aikin da suke yi. Wannan ba wai kawai zai kara musu kwarin gwiwa bane, har ma zai inganta jin dadin su tare da rage yiwuwar wasu matsalolin da ke da alaka da rashin wadataccen walwala.
4: Ana dai kallon karobarin aikin sojan sakamakon rashin isasshen albashi da kila kyawun aikin da ke cikin gidan sojojin yanzu haka. Ko a Tanjiya dai alaga misali sama da soja guda 100 da suke batan dabo da makamansu a cewar gidan sojojin tarayyar Najeriya. Isa Sinusu dai na zama shugaban na kungiyar Amnesty International. Kungiyar kuma ta dauki lokaci tana neman ingantar haƙƙin sojan.
6: Sojojin wahalar da suke yi da aikin da suke yi da hatsarin da suke jefa rayuwarsu a ciki da irin yanayin da suke aiki a cikinsa ya kamata a ce abin da suke samu ya ninninka haka. Don haka ya kamata gwamnati ta sake dubawa ta tabbatar da cewa suna da allowance masu yawa da za su ja hankalin matasa su ma shiga aikin kuma su ci gaba da yi. Ana samun karuwar sojoji da suke barin aiki shekaru bas dade da fara aiki ba saboda me saboda suna tsoron ya za su kare a cikin aikin da wahala da kuma rashin tabbas.
4: An dai Charles on wannan jiya ana wata ganawa sirri a tsakanin shugaban kasar Bola Tinubu da manyan hafsoshin tsaro na tarayyar Najeriya da nufin sake nazari cikin dabarun na tsaro ga tarayyar Najeriya da ke cikin takaddamar da yakin neman zabe a cikin faduwar gaba da malaci na tabbace. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To yanzu muna tarayyar Najeriya inda gamayyar kungiyoyin kare muradan yankin arewacin kasar suka koka kan yadda gwamnatin kasar ta maida hankali wato ta maida shiyar yankin arewa maso yammacin kasar baya a cikin kungiyar da take bayarwa ta ayyukan hanyoyi waɗanda kimansu ta kai naira triliyan kusan hudu. Daidai gwamnatin ta maida martani tana mai cewar yankin ya ci moriya mai tarin yawa daga gare ta. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga Uwais Abubakar Idris, wakilinmu na Abuja.
7: Gamayyar kungiyoyin fararen hulan na yankin arewacin Najeriya wato CNG sun daga wannan batu ne bayan da suka ce sun yi nazari a tsanake na ayyukan hanyoyi da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take yi a Najeriya. A kwatanta da waɗanda ake yi a yankin arewa maso yammaci da ma ɗaukacin yankin arewacin ƙasar. Musamman na baya-bayan nan da aka bada kwangiloli na naira triliyan 3 da miliyan 900. Amma babu koda guda ɗaya da za a yi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Kwamarar Jamilu Aliyu Caranci shi ne shugaban ƙungiyar ta CNG.
8: A cikin waɗannan ayyukan da aka bada wanda aka sa kusan jiha ina ga guda 15 ce. A cikin waɗannan jihohi da aka sa babu jihohin da suka hito daga arewa wato maso yammaci.

0: ta NDC Senator Rabi'u Musa Kwankwaso yayi irin wannan zargi. Ministan kula da ayyuka na Nigeria Mr. David Umahi ya mayar da martani.
1: It's not everything because of politics.
0: Yace ba komai bane saboda dalilai na siyasa a rika jefo maganganu akan abubuwan da ke faruwa. Ana nuna wani sashi ba a yi mashi daidai ba, koko an yi mashi kwange. Mun zauna da ƴan majalisa akan irin waɗannan batutuwa. Ayyuka ana bada su a kowane sashi. Wannan ba wani abu bane, hasada ce, domin ba su yi imanin cewa za mu yi aiwatar da manyan ayyukan da muke yi ba.
1: They never believed.
0: Sashin Arewa maso yammacin Najeriya na alfahari da yawan al'umma masu jefa ƙuri'a, musamman jihar Kano. Kungiyar CNG na koken cewa goyon bayan da wannan sashi ya baiwa jam'iyyar APC bai kamata a barta a baya haka ba. To sai dai ga injiniya Daniel Karzai, shugaban kungiyar goyon bayan shugaban Najeriya a zaben da ake shirin yi a shekara mai zuwa, ya ce aikin hanyar jirgin ƙasa daga Kano zuwa Maradi kadai ya isa misali, domin kuwa kudin da aka bada shi ya ninka dukkanin ayyukan da ake magana a kai.
2: Ba inda ba a tutura wannan aikin hanya nan a Najeriya ba. Ai, a kwanan nan aka saki wannan list na hanyoyin da ake yi. A duba record din mana, yanzu ba akwai hanyar da aka yi babban hanyar da aka yi zuwa Maradi ba? Wannan hanyar da ya tafi Maradi Katsina zuwa Maradi, ai federal government ne ta bayar, kuma mutane wancan yanki su suke more shi. So banda shi akwai hanyar railway da aka yi ta yi a wayannan bangare a gefe arewa wanda muke magana akai, duk wayannan ai suna ciki. So magana zargi cewa ai alfarma ma wani gefe an bar wani gefe ba gaskiya bane.
0: Ƙwararru sun bayyana cewa za a ci gaba da ganin tasowar irin waɗannan al'amurra daga shiyoyin Najeriya a ƙoƙari na rige-rige na ganin ana damawa da su a demokuraɗiyyar ƙasar, musamman yanzu da ake tunkarar zaɓe na sauya hannun mulki wanda ake shirin yi a farkon shekara mai zuwa. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
3: To kada ku manta, kuna tare da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da James. Za ku iya bibiyar mu yanzu haka kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram. Har ma da tashoshin FM abokan hulɗa a nahiyar Afirka a Najeriya, Nijar, Ghana, Senegal. Domin samun ƙarin labarai ko muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.
4: DW ra'ayin malamai.
5: A 'yan kwanakin da suka gabata ne birnin Accra na ƙasar Ghana ya gamu da ibtila'i na ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin asarar rayuka da ta dukiya. Shin me ya haifar da wannan ambaliya? Wace hanya za a bi don kare sake afkuwar irin haka? Wane tallafi hukumomi suka yi wa waɗanda abin ya shafa? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon da muka naɗa a birnin Accra na ƙasar Ghana zai ambato.
3: Kada ku bari a baku labari, ku kasance da shirye-shiryen na maraicin Asabar da Lahadi idan yadda maharar za ta wakana. To nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudiri aniyar haɗa kai da Jamhuriyar Nijar ƙarƙashin hukumar ta mai kula da tsaron jama'a ta OIM domin kyautata hanyoyi da tsarin matafiya 'yanci raniki bi ta Jamhuriyar Nijar ɗin da zaman shiga Turai. Hakan ta sa aka yi wata ganawa ta musamman tsakanin wakilin OIM a Nijar da kuma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari.
6: Tattaunawar da ta wakana tsakanin wakiliyar ta OIM a Nijar, Anna Fonseca, da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ta mayar da hankali ne kan yiwuwar ƙarfafa haɗin gwiwa da tsakanin OIM ɗin da hukumomin ƙasar ta Nijar a fannin zirga-zirga ta bakin haure, inda tattaunawar ta ba da damar duba hanyoyi da za a ƙarfafa haɗin gwiwar na tsakanin ƙungiyar da manyan ma'aikatu na ƙasar ta Nijar da ke kula da wannan fanni, kuma da take tsokaci jim kaɗan bayan tattaunawar. Madam Fonseca ta ce ta gamsu da yadda wannan haɗuwa ta gudana tsakanin tawagarta da Prime Minister ƙasar ta Nijar.
7: Le Niger est un état membre de l'OIM depuis 20.
6: Ta ce ƙasar Nijar dai mamba ce ta ƙungiyar OIM tun yau da shekaru 20. A yau zirga-zirgar matafiya a Nijar fanni ne da ke da babban muhimmanci, kuma fanni ne na cigaba. Mun samu tattaunawa kan hanyoyin ƙarfafa hulɗa da hukumomin na Nijar da sauran manyan ma'aikatu na gwamnati. Maganar bakin haure magana ce da ka iya shafar fannoni da dama da ta kamata a ce an karkata a kansu, kuma duk mun tattauna kan haka, musamman ma kan ayyuka na zahiri da za mu yi tare da sauran jihohi na ƙasar ta Nijar da ke ɗauke da bakin haure.

0: al'umma.
1: Bayan samame yayi samame kuma hadakar tayi kamin dillalai masu kartar kasa dan da ribar kasuwancin kwayoyin ne a gaban su. Su kuwa iyaye su rasa ƴaƴa Muhammad Amin da aka fi kira da mulakabin Wande ya ce duk da tafiya ta yi nisa akwai bangaren da ya kamata hukumar ƴan sanda ta ƙara kaimi duk da dafawa aikin kasadar da su matasa suka sa kansu.
2: Manyan ƴan sanda sun taimaka mana sosai sosai sun goye bayan mu suka ba mu karfi amma masanonin da muke da shi shine su sandan da ke kasa su divisions da suka kewaye mu su kura ma probi da soma gaskiya tanyon da ya kamata mu samu wajen su ba mu samu wannan taimakon nan ba mu yi kame kame mutane 60-80 yanzu akan ga da muke magana inda an ja cikin magana to shi mai sha shi aka fi jan magana shi amma wanda muka kama su da kwayoyi shekagan kesin bai zuwa koyina mun je mu kare mu komo gida mu zo mu iske su wanda muka kama da kayan kwayoyi har suna wani ga muna maganganu suna muna abaici.
1: Jagora Haj Kamal daga ƙarshe a bisa fatan shawararsa za ta kai ga kunnuwan da ke bukata da yake ganin samun haɗin kan iyaye wajen dawo da matasan da akan ceci daga ta'ammali da kwayoyin zai taimaka wajen samar da lafiyar kwakwalwar matasan da kan zauce sakamakon shaye-shayen.
3: Aikin da ke gabanmu shine yanda za a yi mu dinga kai yaran rehabilitation center wanda yake muna bukatar gudunmuwa nan domin ba mu da karfi dan dabara muke yi yanda muke kai wasu muna hadawa da iyayen su ne in sun kawo kadan kuma mu kawo kadan a tallafa a kai wurin jinya mu samu akalla mutane 7 mun tsiratar da rayuwar su to amma waɗanda ke bukatar su bari suna da yawa Allah ya sa mu dace
1: kuma dai bayan nasarorin da aka samu shin ko menene a gaba a yanzu a wannan fafutuka Jamilu sakatare dan gata yayi kira ne
4: abin da ke gaban mu shine kuma na hada kai da kwararru domin fadada hanyoyin cin nasara a cikin wannan aiki misali waɗanda ke aiki Narcotics Control Commission muna aiki tare da su kai da kai suna zuwa suna bamu bayani suna ƙara mana ilimi muna kuma taro muna kawo yara maza da mata musamman yaran da ke zuwa makarantu ana zuwa ana ba su ilimi yanda za su kiyaye kada su fada su tsunduma a cikin wannan miyagun ɗabi'u
1: haka ma dai Dahir Muhammad sako ya isar
5: muna neman a taimake mu da wasu kayan aiki akwai mota akwai mashin idan muka yi kame wani lokaci sai mun ɗibi kuɗaɗen aljihunmu to muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da kayan aiki mu ƙara ƙarfafa wannan tafiya tamu da muke yi
1: kuma da haka ne shirin na dandalin matasa ya dasa aya a wannan jikon a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka ga kammaluwan shirin da ma waɗanda kuka ji muryoyinsu Jamila Ibrahim mai zangoce ke mana fatan kasancewa lafiya
6: kuma ta sa da fatan shirin ya fa'idantar yanzu kuma sai wata fadakarwar a cikin wasan kwaikwayo
7: DW ji ka karu
8: ilimin fasahar zamani
9: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale marhaban da kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ga karo ɗan zamanin computer mai suna Rabiu Yasikilai wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani wannan shine kashi na 8 na wasan namu a baya Zainab ta taimaka wajen warware wani abun kunya da ya shafi wani labarin kanzan kurege a makarantar Tunkuza lokacin da wata daga cikin dalibanta ta yada jita-jitar cewa wata malama tana soyayya da wani dalibi minista mace kuma ya umarci Rabiu da yayi wani abu don ya dakatar da gaje daga yada manufar abokin hamayyarsa Dr. Mai Nasara idan kuma bai yi hakan ba to mati ya ce shi zai yi sannan kuma gaje ta gano cewa Rabiu yana yi wa abokin adawar su aiki kuma bata ji dadin labarin ba Bari mu saurare su a wannan kashi na 8 mai taken wani mugun abu.
10: Zainab ta tsaya daga jikin tagar ajinta tana sauraron ɗalibanta akan abubuwa daban-daban. Bayan ta asar da Amina ta aikata, shugabar makarantar ta nemi kowane aji su fito da wani aiki akan labaran kanzon kurege da kuma labaran ƙarya. Su kuma gabatar da shi a makarantar a ranar taron iyayen yara. Daliban Zainab suna nadar muhawarar su a faifan bidiyo. To sai ta yanke shawarar cewa kada a katse su, ta tsaya daga waje tana kallo. Da alama dai Libabatu ita ce ta jawabi a wannan rana.
0: Wanda take goyen baya ta farko ita ce mai girma Amina Bawa.
11: Godiya nake ina godiya mai girma kakakin majalisa. Wannan kasar ta fuskanci wani yunkurin juyin mulki wanda har yau muna jin tasirin abun.
0: A saurara masu girma ƴan majalisa. A saurara. Mai girma Amina ci gaba.
11: Ina ganin da wannan gwamnatin ta takaita ko jirkirta wasu daga bayanan da ta fada wa jama'a. Haka bakatatan da mutane kaɗan ne za su rasa rayukansu. Isa wannan dalilin, ina mai ra'ayin cewa labaran ƙanzon kurege da labaran ƙarya sun zama wajibi a yi amfani da su don samun tsaron ƙasa. Na gode, mai girma kakakin majalisa.
0: Na farko, wanda baya goyon bayan wannan batun shine Haladu Runwanu. Ci gaba mai girma Haladu.
12: Na gode ranke daɗe da cika bani dama ne magana akan wannan muhimmin batun. Masu girma ƴan majalisa, yayin da gwamnati ta fake da tsaron ƙasa ta yaɗa labaran ƙarya, ba abin da za su samu sai zaizayewar yardar jama'a a kansu. Yayin da muka kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, mun sayar da tsaron kawunanmu. Wannan ya ƴan uwana maza da mata ita ce ainihin barazana ga tsaron ƙasa.
10: Zainab, wadda ke laɓe daga ɗaya gefen ƙofar, sai ta yi murmushi cikin gamsuwa, ta yi mamaki cikin jin daɗi ganin ɗalibanta sun nuna basira, kuma a zahiri sun bi ƙa'idar da aka shimfiɗa wajen gudanar da al'amura a majalisa. Ta so ta ci gaba da sauraro, amma kuma akwai darasin da za ta koyar. Yayin da ta shiga ajin, sai ɗaliban suka yi shiru, suka kuma ruga zuwa wajen zamansu da sauri.
13: Na ga ashe kuɗin nan gwanayen muhawara ne. Kada ki fasa abin da kika yi niyya saboda ni. Libabatu, ban san za ki zama kakakin majalisa haka ba. Haka kuka shirya yadda za ku gabatar da aikin wannan ajin akan labaran ƙanzon kurege da labaran ƙarya? Kun iya abin sosai, ina alfahari da ku. Na tabbatar za mu cinye sauran ɗaliban. A kan batun labaran ƙarya, ya kamata na bada haƙuri, saboda yaɗa irinsa da na yi lokacin da muka tattauna da ku akan faifan bidiyon Dr. Mai Nasara da ya yi tashi. Tintini na tabbatar cewa na bogi ne, don haka Haladu da kowa da kowa, ina mai ba ku haƙuri. Ku ne da gaskiya, ina fatan wannan ya warware komai ko? Wannan wani muhimmin darasi ne gare mu duka. Idan ka faɗi wani labarin ƙanzon kurege ko na ƙarya a cikin jama'a, to idan za ka bayar da haƙuri, ka gyara, dole shi ma ya zama a bainar jama'a.
10: Tun daga nesa, Samira ta gane cewa Rabiu na cikin damuwa. Tana kurɓar kofi ne a wani wajen cin abinci da suka yi za su haɗu da shi. Sai ta hango shi ya iso a motar haya. A bayyane yake dai wannan tsohon saurayin nata, ransa a ɓace yake. Ya hango ta daga kwana, sai kawai kai tsaye ya yi wajen da teburin da take.
14: Bismillah.
15: To, me kuma ya zafi haka Rabiu?
14: Abin babu kyau Samira, babu kyau ko kaɗan wallahi.
15: Menene?
14: Wannan harkar ta mati mana da kuma aikin da nake yi masa, kwata-kwata ban dace da wannan aikin ba.
15: Amma me yasa ka ce haka Rabi'u? Ina nufin ka dube ka fa, dubi irin canjin da ka samu da fara yi masa aiki, bai fi wata ɗaya ba. Amma gashi sai shanawa kake yi, kuma asusunka na banki ma ya san kana yi. Kana yi masa yayyafi. Kai da kanka fa ka ce aikin ka yana burge minista.
14: Ni fa ba koyaushe nake sa maganar kuɗi a gabana ba Samira. Menene amfanin kuɗi idan har zai jawo min rasa rayuwata ko kuma natsuwata? abin gaskiya yana jawo min matsala a dangantakata.
15: Wace dangantakar kake nufi? Wai dangantakar ka da gaje?
14: Kwarai kuwa. Akwai alama zamu iya samun matsala ni da ita. Mati ya dan yi min barazana. Ya ce idan har ban tabbata cewa gaje ta dine wa mai nasara aiki ba, to shi zai yi.
15: Kai. Wannan kuma sai ya sa ka yanke hukuncin zai yi me? Kashe ta? Ha ba Rabi'u. Wani lokacin wallahi kakan bari tunani ya hana ka nutsuwa.
14: Baki san waɗannan mutanen bane Samira. Yanzu idan har za su shirye yunkurin juyin mulki na bogi kuma su kashe waɗansu mutane koda kuwa ba su da yawa mutanen kuma dan su tabbatar da haka, kina ganin akwai wani abu da zai gagare su?
15: Kai, wannan fa duk zancen banza ne Rabi'u. Jita-jita ce kawai take bazuwa. Ba wata hujja ta cewa shiryawa suka yi. Ka yi magana da gaje kawai. Ka nuna cewa tana jefa kanta da wasu cikin haɗari.
14: Na rantse miki na yi hakan a tuntuni.
15: To kuma sai aka yi yaya?
14: Ta giji. Ta wurin kai ne da ita kamar ɗan jaki.
15: A'a. Rabi'u wayarka tana ta haske tun ɗazu. In kamar kiranka ake ko?
14: Au. Manta ne wallahi ban cire ta daga silent ba. Kai? Kiran haɗaka daga gaje? Ba kuma ta cika yin hakan ba kuwa. Alo, gaje?
16: Wayo Allah na, jama'a ku taimaka.
14: Gaje?
16: Jama'a ku taimaka mun. Hello, Zainab, Rabi'u.
14: Me haka?
16: Za a sace ni.
14: Su wane ne?
16: Wasu maza ne guda biyu masu matsakaitin jiki.
14: Subhanallah.
16: Ku taimaka mun.
14: Gaje?
16: Jama'a.
14: Gaje?
16: Wayo Allah na.
14: An sace ta.
10: Gaje tana sauraron waka a rediyon motarta akan hanyarta ta zuwa gida. Hankalinta ya tafi wajen sauraron wakar, yadda ma bata ma kula da bakar motar daukar kaya mai bukakken gilasai da take biye da ita tun lokacin da ta baro wajen yada shirye-shiryenta. Kwatsam sai motar ta fisge ta gudu ta sha gabanta. Dab da wata kwana akan hanyar, gaje ta ci birki ta kuma tsaya. Ai kuwa sai waɗansu karti biyu suka dira daga motar.
17: Kai, wai me haka ne? Wai me kuke yi ne? Dakata! Me kuke yi haka ne? Ya kuna tuki kamar wasu ƴan daba.
18: Ke ji mun fito daga cikin motar nan?
17: Lalle kuna da tsaurin ido. Kaɗan ya rage ku kashe ni da wannan mummunan tukin naku da kuke yi. Eh?
18: Ba kya ji ne?
17: Kai,
18: aka ce ki fito daga cikin mota.
17: Waɗannan su waye ne kuma? Me suke nufi? Kai, bari na daga gilashin mota na. Kai.
18: Ke kin ga ki sauke gilashin motar nan take ana miki magana.
17: Menene haka? Kai, da alama fa ina cikin hadari. Bari na yi kira madaka da Zainab da Rabi'u. Bari in kira su.
18: Waya ma ta gilashin
17: ba. Ka
18: san me dai? Wace waya? An wace waya? Ba da gilashin kawai shine magana kawai.
17: Wanda Allah ya kuke haka ne. Hello, Zainab Rabi'u. Ku taimaka min. Wasu ne suka sace ni. Wasu mutane ma masu matsakaicin jiki.
18: Ki shi kawai nan da Allah.
17: Allah na shiga uku.
18: Kawai mene din?
17: Me ne kuke yi haka?
18: Ke gaje. Ke kina kina tunanin zaki gwamnati ƙarya kuma ki sha? Ƙarya ne wallahi. Mun kama ki kuma za mu tafi da ke yanzu nan.
17: Dakata, me na muku ne da Allah? Ya za ku kwace mu makullin mota na?
18: An kwace ni. Na din nan. Ka san me da ai? An kasa wayar kawai fasata an gama. Fasa wayar.
17: Ku bani waya na jama'a.
18: Ka wuta.
17: Da Allah ku taimaka mu. Jama'a ku
18: ta danna hon duk abin da ki ta danna hon ba abin da ba wanda ya sai goce ce ta gona.
17: Jama'a ku taimaka mu. Wayo Allah na na shiga ku. Wai me ne muku? Jama'a ku taimaka mu.
18: Uga mu je kawai da Allah mu je mu ja motar nan mu wuce ko Allah. Mu je kawai mu je. Mu je. Mu je. Daki shiru ko ba ki shiru ba. Yi shiru ko ba. Zan barar da ke ba. Sa ta motar mu da Allah.
9: Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen kashi na takwas. Ko me zai faru da gaje? Ina kuma za su kai ta? Ko Rabi'u zai iya taimakawa? Hanyar kawai da za a iya gano waɗannan amsoshi ita ce, ku biyo mu zuwa kashe-kashen da ke gaba, wato biyu na ƙarshe. Idan kuma kuna son sake sauraron wannan kashi da waɗanda suka gabata, dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ku, da ma kuma shafinmu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.
6: To ta fatan shirin ya fadakar. Yanzu kuma sauraro sai sakonnin ra'ayinku.
7: DW wasiqun masu sauraro.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro, sannun ku da jibrin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa bayan shafa tsawon lokaci ana ta cece ku ce kan makon mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima a takarar zaben baɗi. Yanzu dai kanwa ta karɓa mai ƙorafi ya kwanta. Shugaba Tinubu ya amince da tafiya da shi, za ku ji mai hakan ke nufi ga jam'iyyar APC mai mulki. Masana dokoki sun fara tsokaci kan matakin gwamnatin Najeriya na gabatarwa majalisar dokokin ƙasar buƙatar garan bawul ga dokokin hukunta manyan laifuka. Ita ko gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar taron bita ta shirya don inganta ayyukan raya ƙasa ƙananan hukumomin ƙasar. Za ku ji matsalolin da suke fuskanta. Shekaru 15 da samun 'yancin kai da Sudan ta gudu ta yi daga Sudan, to sai dai da alama har yanzu ta gaza magance matsalolin da al'umma take fuskanta, yayin da wasu ke fatan a koma Sudan ɗin. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdullahi Tankwafala. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Ukraine ta kai hare-hare kan jiragen dakon mai na Rasha da ya haifar da ƙarancin mai a faɗin ƙasar. China da Taiwan na shirin tunkarar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, yayin da guguwar Babi ke ƙara gabatowa. Hukumomi a Najeriya na tumar wasu mutane goma da laifi bayan farmaki kan ɗakin sarrafa magunguna ba bisa ƙa'ida ba. Ukraine ta ce ta kai hari kan jiragen ruwa na dakon mai guda 13 mallakar Rasha a kogin Azov. Kwamandan sojin Ukraine mai kula da jirage marasa matuƙa Robert Brovdy, wanda ya sanar da hakan, ya ce harin wani yanki ne na farmakin da suke kaiwa da nufin haifar da matsalar makamashi ga sojojin Moscow. Haka kuma ya ce harin ya lalata wasu ƙananan tashoshin wutar lantarki a yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Hukumomi sun ce harin da aka kai kan wata matatar mai a kudancin Rasha a yau Juma'a ya tilastawa mazauna yankin ficewa daga gidajensu. Har-haren na baya-bayan nan na zuwa ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince cewa yawaitar har-haren sun haifar da ƙarancin mai a faɗin ƙasar. China da Taiwan na ƙara ɗaukar matakai domin tunkarar guguwar Babi, yayin da hukumomi ke gargaɗi kan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, guguwa mai ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa. Guguwar wadda ke iya haifar da igiyar ruwa na kaɗawa a yammacin kogin Pacific a 'yan kwanakin nan. An rufe makarantu da wuraren kasuwanci a wasu yankuna na arewacin Taiwan, ciki har da babban birnin Taipei, inda ake sa ran ruwan sama mai yawa daga yau Juma'a zuwa gobe Asabar. Shugaba Lai Chen-te ya buƙaci hukumomin gwamnati su haɗa hannu wajen aiki tare domin kare al'umma a yankuna masu haɗari, musamman yankunan da ke kan tsaunuka a arewacin ƙasar, tare da kwashe su zuwa tudun mun tsira. An soke tashin jiragen sama fiye da 400 da jiragen ruwa fiye da 100 da aka dakatar da jigilarsu a yau Juma'a. Suma hukumomin China sun tsaurara matakan gaggawa a yankunan Fujian da Zhejiang, inda ake sa ran guguwar za ta ratsa a gobe Asabar. To, labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Gobarar daji ta halaka akalla mutane 11 a kudancin Spain, inda wato daga jiya zuwa safiyar Juma'a, wanda ya kasance ɗaya daga cikin gobara mafi muni da ƙasar ta fuskanta tsohon tarihi. Wannan na zuwa ne yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar tsananin zafi. Nahiyar Turai ta kasance mafi saurin ɗumama a duniya, inda yanayin zafi ya ruɓanya fiye da sauran yankuna na duniya tun bayan zafin da aka fuskanta a shekarun 1980, a cewar cibiyar nazarin kimiyyar muhalli ta Nahiyar Turai, inda ta yi kashe din cewa sauyin yanayi na daga cikin dalilan ƙaruwar zafin sakamakon ƙona makamashi masu fitar da hayaƙi kamar man fetur da kuma kwal. A baya dai gobarar daji ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a Nahiyar Turai, inda a ƙasar Girka mutane fiye da 100 suka mutu a shekarar 2018. Hukumar yaki da safarar magunguna ta Najeriya ta ce ta gabatar da mutane 10 a gaban shari'a ciki har da mutane 3 'yan kasar Mexico waɗanda kama a wato bayan kai farmaki kan wani ɗakin sarrafa magunguna na metafemin a watan Mayu wanda ke zama farmaki mafi girma kan wuraren harhada magunguna ba bisa ka'ida ba a cikin kasar an gabatar da mutanen a gaban babbar kotun tarayya da ke Lagos inda ke tuhumar su da laifuka 11 an kama mutanen ne a jihar Lagos da kuma makwabciyar ta jihar Ogun da magungunan da aka yi kiyasin kudin su ya kai dala miliyan 363 daga mutanen da sun kyamsa laifukan su an kuma mai da su gidan wakafi har zuwa ranar 16 ga watan Yuli domin sauraron shari'ar Bad Belly to karshen labarin duniya kenan a halin yanzu
1: ta gaida Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya zagayen farko
0: DW harkokin yau
1: to harkokin na yau za ku je da Jamus ta bayyana shirinta na shiga harkokin sarrafa makamashin gas na Najeriya wanda ake sarrafa shi zuwa amfanar da jama'a kasar da ma samar da makamashi ga masana'antu muna tafi da rahoton wasanni akwai shirin lafiya jari da darasin rayuwa to amma barin fara da siyasa a Najeriya bayan shafa tsawon lokaci ana ta cece ku ce kama kowane mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima a takarar neman wa'adin mulki na biyu a zaben baɗi yanzu dai kan wata kar tsami ƙorafi ya kwanta domin ko shugaba Tinubu ya amince da cigaba da rike mataimakin nasa lamarin da ake ganin ka iya sauya al'amuran jam'iyyar APC mai mulki kamar yadda za ku ji a cikin rahoton wakilinmu na Abuja Ubala Musa
3: wata ganawar sirri a tsakanin shugaba Bola Tinubu da mataimakin nasa dai ta kare da mace yau din a fara gwamnatin kasar tare da Kashin Shatima fita cikin hadama annashuwa tun daga farkon wannan mako ne dai dama aka fara sashen yawar cigaban da Shatima da ya fuskanci tsaunan lokaci cikin rashin da tabbaci sakamakon matsi na lamba na kasashe na waje kafin wani taron jam'iyyar da ke gudana a Abuja ya tabbatar da zaben na Shatima domin sake taimaka Bola Tinubu Yusuf Dingal da yana bayar shugaban APC na kasa shawara cikin kafafen labarai
4: wannan tabbataccen labari dai cewar mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai tahi a karo na biyu na takarar shi a 2027 da mataimakin sa Kashim Shettima abun farin ciki ne ga duk wani dan jam'iyya da ke son ganin jam'iyya ta zama uwa daya uba daya mai son uwa dole su danta don haka ba wani sabon abu bane ita jam'iyya tana tafiya duk abin da matakin da shugaban kasa ya dauka domin shine jagora shine shugaba shine kuma wanda ya dace a ce duk abin da yayi jam'iyya za ta aiwatar da shi domin manufar sa ce kuma manufar jam'iyya ce ke aiki da ita ta Najeriya daya kasa daya uwa daya uba daya abu ne wanda ya dace abu ne wanda ake ganin zai iya ƙara ƙarfin gwiwa da daraja ga jam'iyya a arewa maso gabashin Najeriya a arewacin Najeriya baki daya waɗannan da suka yi ƴan kulle-kulle domin ganin an ɗauko su an sa a madadin shi Kashin Shettima to haka su bata cin ruwa ba
3: to sai dai kuma inda suke tsallan muna cikin gidan APC daga dukkanin alamu zaɓin na Tinubu na shirin zama gagarumi na kuma baya alƙalin 'ya'yan jam'iyyar da ke tunanin sirkawa da nufin biya na buƙatar ƙasar ta Amurka ta kare Kirista tun dai aka riƙa ambato sunaye irin nasu ministan tsaron ƙasar a halin yanzu janar Christopher Musa da tsohon shugaban majalisar wakilai ta ƙasar Yakubu Dogon daga sashen arewa maso gabas cikin waɗanda ke iya maye gurbin na Shettima kuma ko bayan matsi na lambar turawan da yi makusantan Tinubun sun ɗauki lokaci suna nazarin tasirin tikitin musulmi guda biyu da ya ɗora shugaban bisa mulki daga farkon fali Tinubun dai daga dukkanin alamu na ƙalubun injini a sassan arewacin tarayyar Najeriya guda biyu inda musulmi suke da tasirin gaske ci gaba cikin karatun na Shettima dai daga dukkanin alamu na ƙara fitowa da burin na shugaba Bola Tinubu da kai wa zuwa nasara a zaben da ke tafi a maimakon burge wasu sassa ciki da mawajen tarayyar Najeriya Faruk Bibi Faruk dai yana shirin cikin fagen na siyasa
5: lissafin cin zaɓe fa daban yake da lissafin daidaita 'yan takara zai fi masa amfani ya ci gaba da musulmin da ya ɗauko musamman ɗan area Borno akan ya ce zai ɗauko Kirista wanda a cikin arewan gaba ɗaya jihohi 19 inda ake da Kirista da suka fi yawa a jihohi biyu ne kawai na Benue da Plateau ya ce saboda waye daidaita takararsa zai kyala wa'ancan 17 ya ɗauki wannan guda biyun saboda a tafa masa a ce shi ya iya daidaita ƙuya sakamakon da zai iya samu gaskiya zai iya kayar da shi Tinubu ya yi lissafinsa kuma akan wannan lissafin yake tafiya ba daidaita takara yake so yi ba a'a neman ƙuri'u yake yi.
3: To sai da kuma an hatta bin na cikin fifita batun nasarar zabe daga dukkanin alamu kallon da ke cikin ya gudana na zama kuma dangantakarsa da kasar Amurka. Magoya bayan na Trump dai sun dauki lokaci suna matsa lamarin sauya shatiman da Krista da nufin ba da kara bisa miliyoyin kristocin da ke kasar. Ubana Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Zamana tarayyar Najeriya inda shugaban kasar ya gabatar majalisar dokoki bukatar yin garan bawul kan dokokin hukunta manyan laifuka ta hanyar amfani da sabbin fasahohin zamani domin da bunƙasa fannin nashara. Wannan ta sa masana dokoki fara tsokaci a kai. Daga nan bawon tawayar tarho na tuntuɓi Farfesa Mamman Launyi Spari mai lambar ƙwarewa ta san a wannan fanni, wanda ya kuka da tarin shari'u da ke gaban alƙalai ba tare da cimma hukunci ba.
6: Ka san ita shari'a da wahala dama a je rana ɗaya a yanki ta, saboda ana buƙatar jin shaidu. Shaidu na ya danganta ga su masu gabatar da ƙara guda nawa za su kawo. Idan ana buƙatar shaidu da yawa, to kafin ka ji shaidun nan duka ka sallame su, zai iya ɗaukar lokaci, saboda kotunan nan suna da wasu shari'un da yawa a gabansu. Ba sa iya ware rana guda a ce kawai yau shari'a guda ɗaya kawai za mu yi mu saurari shaidunku gaba ɗaya. Sai ka ga an ɗaga a ce to a dawo bayan wani lokaci a ci gaba.
1: To Farfesa, a ganinka waɗannan sauye-sauye ya kamata a aiwatar da za su tabbatar da adalci a yayin gudanar da shari'a?
6: Abubuwan da shi shugaban ƙasa yake so ya yi ɗin ya faɗe su a takardar da ya aika ma shi shugaban majalisar dattijai. Cewa yana so ya ga an kawo sauyin da zai tabbatar da yin shari'u cikin ƙanƙanin lokaci. Yana so kuma ya ga an shigo da harkar nan ta fasaha na zamani domin a taimaka wajen yin shari'u nan cikin gaggawa. Misali, yanzu alƙali in yana shari'a da hannu yake rubutu, duk abin da shaida ya faɗa sai ya rubuta a hannu, duk abin da lawyer ya faɗa sai ya rubuta da hannu. To in aka samu ci gaba, za a iya amfani da fasaha ta sadarwa a yi record na mashin ya ɗauki maganganun da kowa zai yi so, kuma sai a fitar da takarda rubutacciya. Kagan an yi haka, an taƙaita lokacin da za a zauna a kotu, za a iya yin abu da yawa cikin ƙanƙanin lokaci.
1: Farfesa Sautari, sai a ga hukumomi a Najeriya suna bijiro da wasu sabbin tsare-tsare ko ayyuka da nufin bunƙasa rayuwar al'ummar ƙasa. To amma ta yaya za a yi 'yan Najeriya su gaskata yunkurin gwamnati na aiwatar da abin da ya dace?
6: Ai, wannan dokar da ake so a sauya ɗin a 2015 aka yi ta, yanzu ta yi shekara 11 tana aiki. Amma kuma ba ga ta canza zanni ba da gaskiya sosai, an ci gaban da aka samu bai da yawa. So in ana so a ga canji, ya zamanto shari'un ba za su dinga ɗaukar lokaci ba. Ya zamanto za a dinga yin bincike cikin lokaci. Ya zamanto hukumomi da alakiyar ta yi kansu za su yi aiki a tsakaninsu. Su tuntuɓi juna, ya zamanto misali da 'yan sanda da za su yi bincike, ko EFCC ko ICTC da za su yi bincike. Za su yi bincike cikin ƙanƙanin lokaci, kuma a kai kotu a gabatar da wanda ake zargi ya yi laifi, a kawo shaidu cikin lokaci, shi ma a ba shi dama ya kare kansa. Idan tsakanin 'yan sanda ne kuma da ofishin kwamishinan shari'a na jiha, shi ma ya zamanto akwai aiki tsakaninsu, yadda binciken 'yan sanda zai taimaka wajen ɓangaren kwamishinan 'yan sanda, shi kuma ya gabatar da ƙara a gaban kotu. Ya zamanto an yi shari'a nan cikin ƙanƙanin lokaci. Kotu ma ya zamanto an ba ta dama ta yi aikinta cikin lokaci ba tare da an samu matsala ba.
1: To amma Farfesa, ta ɓangaren ku kuma sana shari'a, lauyoyi da alƙalai, kuma akwai zarge-zarge da al'umma ke muku na jan ƙafa wajen gaza yin adalci a yayin gudanar da shari'a?
6: Haka ne, akwai wannan zargin. Tabbas sai lauyoyi da alƙalan duka sun ba da gudunmawa, wasu sun ba da haɗin kai wajen ganin cewa an yi shari'u bisa adalci da kuma cikin lokaci. Misali, lauya in ya zo gaban kotu, kar ya nemi ɗaga shari'a idan ba akwai dalili mai kwari ba. Wani lokacin sai ya ga an zo yin shari'a, alƙali ya shirya, mai gabatar da ƙara ya shirya, sai lauya wanda yake wakilta wanda ake zargi ya zo ya kawo wani dalili ya ce shi bai shirya ba a ɗaga. Ko kuma shi lauya mai wakilta wanda ake ƙara ya shirya, shi kuma mai gabatar da ƙara ya ce shaidunsa ba su shirya ba. Irin waɗannan duka ya zamanto an yi maganin su, duk da dokar kanta ta yi wannan tanadin dama na cewa ba za a ɗaga mutum shari'a fiye da wani lokaci ba domin a tabbatar da cewa an yi adalci cikin lokaci.
1: Farfesa Mamman Launyi Spari, masanin shari'a tarayyar Najeriya. Jamus ta bayyana shirin ta na shiga harkokin sarrafa makamashin gas na Najeriya, wanda ake sarrafa shi zuwa ga amfanar jama'ar ƙasa da ma samar da makamashi ga masana'antu. Shekaru da dama kenan kamfanonin hada-hadar mai a Najeriya suka ɗauka suna ƙona makamashin na gas, lamarin da ke cin karo da ƙorafe-ƙorafen al'ummar yankin Niger Delta, sakamakon gurbata muhalli, baya ga asarar biliyoyin nerori ga kasar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya yi kuma da rahoto a kai.
7: A yan wani taro ne dai kan haɓaka tattalin arzikin ƙasar ta fannin makamashin gas, Jamus ɗin ta ayyana wannan shiri da ke da nufin mayar da iskar gas da kamfanonin mai ke dimin ƙonawa yayin ayyukansu zuwa makamashi da za a riƙa amfani da shi a gidaje ta fannin girki da ma masana'antu da kuma juya shi zuwa sinadarin hydrogen. Kaiwa ga hakan dai na matsayin wani ɓangare na wani shirin haɗin gwiwa tsakanin Jamus.

0: To ga shirin da ya shafi harkokin rayuwar yau da kullum.
1: DW darasin rayuwa.
2: Tsawon fiye da shekaru 50, miliyoyin matasan Najeriya sun yi aikin hidimta wa ƙasa da ake kira da NYSC. Wasu sun samu abokai na har abada daga wasu ƙabilu, wasu kuma sun haɗu da abokan rayuwarsu, wato miji ko mata. A gefe guda kuma wasu sun fuskanci matsalolin tsaro, wariya da sauran ƙalubale.
3: Daga ranar da na saka ƙafa na baro gida, na taka na ji Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini.
4: Yake dan Fordyo University na je Sokoto. In aka ce daga wani university kika yi da graduate, na ce Sokoto, za a ce a'a, Sokoto suna da university, dama wurin nan akwai mutane.
2: A daidai lokacin da gwamnatin kasar ta sanar da yunkurinta na yi wa shirin garan Bawul, shirinmu na darasin rayuwa a wannan makon zai nazari kan yadda shirin na NYSC ya samar da fahimtar juna a tsakanin yankunan kudanci da arewacin ƙasar masu ƙabilu mabambanta. Za kuma mu ji irin fa'idar da wasu sauye-sauye da za a yi za su iya samarwa. Ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura, da fatan za ku kasance tare da mu. Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake dauka al'amuran rayuwa. Za mu bude shirin da wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mamu daga Katsina.
5: Matasa kan yi ma Najeriya wani kallo ko kuma hasashe, musamman 'yan arewacin ƙasar da basu taba zuwa kudanci ba, da kuma 'yan kudin da basu taba zuwa arewaci ba, amma zuwa yi ma ƙasa hidima na canza musu tunani da koyar da su darsa yadda Najeriya take. Yasir Gana wani matashi ne a arewacin ƙasar da ya gudanar da hidimar ta NYSC a kudancin Najeriya.
6: Kafin zuwa na NYSC, na kasance ina kallon Najeriya da ƙabilu daban-daban, wanda a sakamakon jita-jita na mutane kan wasu ƙabilu musamman na yankin kudu, ya sa ina kallon su a matsayin waɗanda ba sa son mu 'yan arewa. Amma a sakamakon bautar ƙasa, zaman da na yi da su cikin kamp ya sauya tunanina sosai. Mun zauna lafiya, ba nuna wani bambanci, sai dai lokacin ibadan kowa ya je ya yi nasa ibadan.
5: Wasu matasan kuma kan yi zumuɗin zuwa yi wa ƙasar hidima, saboda suna da wani tunani na daban da irin abubuwan da al'umma kan faɗa, amma kuma da sun je abin sai ya sauya. Wannan na daga cikin matashiyar da ke ma ƙasar hidima a halin yanzu.
3: Sunana Zainab Muhammad Daniya. Tun lokacin da ma ina secondary school, ina kallon duk wanda na gani cikin kakin NYSC, kai wannan ai mama wani muhimmanci ne da shi ba. Amma daga ranar da na saka ƙafa na baro gida, na taka na ji Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini, kuma ba ƙaramin mataki ne ya taka ba, sannan kuma yana cikin gwagwarmarar rayuwa.
5: Gwamnatin Najeriya da ta kirkiro shirin yi ma ƙasa hidima, wato NYSC, a lokacin gwamnatin mulkin soja ta General Gawan, da nufin hada kan 'yan ƙasar, inda ake tura matasan kudancin ƙasar zuwa arewaci, su kuma 'yan arewaci a tura su zuwa kudanci, abinda ke koyar da dukkanin ɓangarorin darussan rayuwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To madalla. Aisha Falki, mai shafin Nozan Hibiscus a Instagram, na cikin waɗanda ke aikin ƙarfafawa matasan da ke bautar ƙasa gwiwa kan su kama sana'a a ƙarƙashin wani shiri da ta fito da shi da ake wa laƙabi da Lalita. Shekaru 18 da suka wuce, ta yi nata a bautar ƙasar. A wannan tattaunawar da muka yi da ita, na tambaye ta ko ta wace hanya wannan shirin na NYSC ya taɓa rayuwarta.
4: Nagode Malam Zaharuddin. Lokacin da na yi bautar ƙasa 2008, aka yi posting ina zuwa Edo, and zan iya cewa da farko dai gaskiya ban ji daɗi ba, saboda zan tafi South South, kuma gashi a lokacin ban daɗe da aure ba.
7: Can kudancin Najeriya kenan? Yankin kudu maso kudu.
4: Kudancin Najeriya, sai ya ɗan Hausa na ni kaɗan, amma kuma da na je na ga garin, na ji daɗin mu'amala da 'yan garin. Sai na ga da gasken da daɗi a ce ka baro inda kake, ka je ka an ce tafiya mabuɗin ilimi.
7: Wani babban abu ne za ki tuna, ki ce kai har yanzu daga abubuwan da suka faru da ni ina tuna wannan abun, kuma har yanzu ina ganin wannan abun ya min tasiri.
4: Lokacin da na je Edo, for example, in mutum ya mun magana sai in ce, amma sai a ce, where is your ring? ka gani
7: su suna ganin idan kin yi aure dole sai kin sa zobe
4: dole sai da zobe mu kuma a arewacin Najeriya babu wani zancen zobe
7: a yayin da kika yi bautar kasar akwai wata kila wasu kamar abubuwa na gaibu da ake dangantawa da wasu kabilu da ke da kika je kika ganin kika cika wannan abin ashe abin da ake aibanta waɗannan kabilun ko kuma mutanen yanki kaza ba haka bane ba
4: in suka ji kai turanci sai su tsaya aya akai sai su ce su ba su taba ganin bahaushe ba sai mai gyaran takalmi ko mai baro dan haka ta yaya ne nake turanci na daya kenan na biyu kuma da yake dan Fordio University na je Sokoto in aka ce daga wani university kika yi da graduate in nace Sokoto za a ce a Sokoto suna da university dama wurin nan akwai mutane wani irin myopic thinking amma kuma you know in ka zauna ka fahimtar da su sai ka ga la ashe akwai wasu mutanen da su kwata-kwata babu ba sa bincike ba kawai
7: watakila sun ga bahaushiya tana zuba turanci haka ga girama ga bin ka'idojin sa su ce a me yake faruwa ne mu kuma muna jin Hausawa ha koko Hausawan da muke gani Hausawan da muke sani ba haka suke bake kuma gashi kina zuba turanci
4: tabbas tabbas kuma ka sani na dau turanci zubawa nake da gudu da shi
7: sosai ai turancin nake ne nauyi ne gyaran da yanzu gwamnatin shugaba Tinubu ta ce za ta yi wa shi wannan shiri na NYC na san kin karanta wasu daga cikin gyararrakin musamman bangaren sana'o'i wanda anan ne ke kiki aiki ka fada da ita hukumar ta NYC ya kika kalli wannan bangaren gyara din da aka ce wato bunƙasa sana'o'in da kuma kamar mai da shi sati 6 yadda za a koya musu sana'o'i
4: kamar yanzu yadda suke yi na Sa'id din tunda lokaci ne na sati 3 kamar ba zai isa a ce mutun ya koyi sana'ar har ya zama ne ya kai ya cin maburin shi ba sati 6 da aka ce za a yi zai yi tasiri akan abubuwa yawanci ina ji abubuwan da suke so su gyara din da yawa wani sa'ilin kamar yanzu mu mun iya mu zauna mu fada abu ba mu zauna mun ga shi holistic abun ba me yake cewa holistic
7: ba a duba shi duka ba misali ta kowane bangare
4: ni dai abin da na fahimta wurin daidai wurin sana'a gaskiya abin ya burge ni saboda yawanci ka san akalla ba a kasar ba mutum 400,000 ne suke shiga NYSC kowace shekara to ba yadda za a ce duka kuma ma'aikata za a iya daukan dukansu as ma'aikata ba zai yiwu ba sana'ar ita ce ni na san me sana'a ta min yanzu shekara ta 20 ina sana'a in taba wannan in taba waccan na san da dadi a ce yau ba sai ka jira salari ba
2: Aisha Falki mai shafin Nozan Hibiscus a Instagram guda daga cikin matasan Najeriya dake tallafawa hukumar NYSC wajen karfafawa matasa gwiwa kama sana'o'i kenan yanzu sai sashen mu na labari na inda muke kawo muku tattaunawa da wani wanda ke da alaka da maudu'in da muke tattaunawa
1: labari na
8: tunana Ibrahim Lawal na yi bautar kasa a Enugu State. So kafin tafiyata ina da ƙudurruka da dama a cikin zuciyata. Sakamakon an yi karatu an gama akwai ya sana'a da muke yi wadda Allah ya sa da ita ce ma ta ci da mu muka yi makarantar nan har muka samu kwalin nan. To sai nake tsammanin idan na je bautar kasa kamar wata dama ce na samu wadda zan iya tara kuɗi in dawo in investin na kasuwata. To wallahi da naje cikin ikon Allah da yake duba da yanayin yadda ake cike na ƙasa sai abubuwa suka sauya suka canza yadda nake tsammani sai na zo na iske abun ba haka ba sai naga dan allowances din da ake ba mu 19,800 saboda 2016 ne sai naga kudin nan ba su ma isa ma in ci abinci ma in rayu ma zuwa wata daya to balanta na haici ce zan iya sayin wani abu in dawo in nemi jari da shi
9: amma kafin ka ji ana bauta ƙasa ya kakalla abun kafin ka ji da abin da kai tunani
8: Ai abin da nake kallon shi horko na rika dan jin shako ma da tsoro to wani irin yanayi ne zan cincika ina idan naje daga bisani da naje wannan dan sati 3 nan da muka yi akam sai naga duk wani tsoro da nake shi a cikin zuciyata an kwarinye man shi
2: to da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin na yau a madadin wakilin mu na jihar Katsina Najeriya Yusuf Ibrahim Jargaba sai abokan aiki a nan birnin Bon Zaharuddin Umar Dutsen Kura ake muku fatan alheri daga nan Jamus
0: To da fatan shirin ya kayatar yanzu kuma za mu je ga fannin kiwon lafiya.
10: DW Lafiya Jari.
11: Vitamin abubuwa ne na halitta waɗanda ke da muhimmanci a cikin jikin ɗan Adam. Tunda jiki ba zai iya samar da su ba banda kaɗan da yake samarwa. Dole ne a same su kowace rana ta hanyar abinci daban-daban don samar da kuzari, ƙarfafa garkuwar jiki da kuma hana cututtuka. Misali a yau za mu duba muhimmancin vitamin A ko kuma vitamin A. Sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: vitamin A ko kuma vitamin A na da muhimmanci don kiyaye gani na ido na yau da kullum. Garkuwar jiki da sabunta kwayoyin halitta hakanan yana da muhimmanci ga lafiyar fata da jiki. Joseph Megare ƙwararren likita ne akan sha'anin abinci mai gina jiki da kuma magunguna a tarayyar Najeriya.
1: To wannan vitamin A da yake magana wata sinadari ne wanda shi dan adam yana bukatan shi kuma yana da magani ta wurin gyara ido yana cikin musamman cikin ayyukan da kake bukatan vitamin A kuma zaka samu wannan vitamin A mostly abinda ake kira fruits kamar carrots yana cikin the chief source na samun vitamin A kuma zai iya gyara maka idanunka inda akwai matsala ciki. To shi vitamin A dai a kowane rana da akwai abinda kiyashin abinda ya kamata ka sha ba wai zaka sha ne na dindindin ba kuma ya kamata kafin ma ka fara da shan vitamin A kaga shi likitan ido ya dubi maka ido ya tabbatar cewa kana rashin wannan vitamin A. Shi ma vitamin A za a same shi a yeast powder wanda ake samun sa shagugunan magunguna wanda ake kira pharmacy. So su ba dai sha ake sha wai don na dindindin ba. So don na lura a wannan lokacin in ka ga mutum ya siya vitamin A ko vitamin C zai ta shan shi har to wannan shine muke kira drug abuse ko kuma bai kamata ba.
0: Akan sha waɗannan vitamin ne bisa ƙa'ida na ɗan lokaci ba wai na dindindin ba domin inganta lafiyar jiki wanda kuma zarta hakan zai iya zama illa a cewar likita Joseph.
1: Shi yasa ya kamata bayan ka ga likita ka je kuma ka karbi maganinka a wurin shi likitan magunguna. Shi likitan magunguna dama aikin shi kenan ya zonar da kai ya fiyashe maka ya faɗa maka abubuwan da ya kamata ka yi da lokacin da zaka sha maganin da lokacin da kuma ba zaka sha maganin ba. Don akwai wasu magungunan ko kuma sinadarin da zaka iya sha zai iya ya je hadu da abincin da ka ci. So za a iya ce maka ka bar ko minti 30 ko awa ɗaya kafin ka sha magani kaza ko kuma sinadari kaza. Inde sinadari ne wannan ana baka ne don naiwa abin da nake jikinka ya nuna cewa babu shi isheshe. So ba zai zaka sha shi na dogon lokaci ba. Amma inde kana dai da ciwo ne wanda ya kamata ka sha zaka sha shi na ɗan lokaci. Kaman antibiotics wanda ake bayarwa ba zai wuce ka sha antibiotics kwana 5 ko zuwa 7 ba wanda bayan ka gama ya kamata ka koma wurin likitan ka yi maka gwaji a tabbatar ko wannan cutan tana nan ko bata nan kafin ka sha magani ba wai ka fara shan magani dindindin ba. Akwai illa ciki.
0: Sinadaran vitamin A sinadarai ne da ke taimakawa rayuwar dan adam ta yi kyau a cewar Dr. Sa'idu Zakariya Muhammad likita a tarayyar Najeriya.
2: Vitamin A suna daga cikin kananan sinadaran da jiki ke bukata kamar nau'in abinci sun kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake cin shi protein, akwai abin da ake cin shi carbohydrate, akwai da abin da ake cin mashi fat and oil, da kuma akwai da ake cin mashi vitamins. So waɗannan vitamins din su ne kananan abubuwan da jiki ke bukata mafi kankanci amma kuma suna da matukar muhimmanci a jiki wanda ke karancinsu yana jawo matsaloli da dama. Waɗannan vitamins wanda aka kusan akasari kowa zai fi ya yana yin su kamar da ake vitamin C, vitamin A, vitamin D kuma kowane yana da tasirin da yake yi. So waɗannan su ne ɗan kananan sinadaran da ake bukatar su a jiki wanda ke suna da matukar muhimmanci. Akasari su waɗannan sinadaran da jiki yake bukata ana sa ran mutum ya rika samun su daga abin da yake ci ko abin da yake sha. To amma saboda yanayin rayuwa tun ban na irin na yau ba kowa ne ke iya samun isasshen abincin da zai yake dauke da duk wannan nau'in sinadarai na abinci ba wanda jiki yake bukata. So sau da yawa al'umma suna fama da karancin irin waɗannan kananan sinadarai masu muhimmanci. Ba na ci kanana ba ne saboda wai sauran kanana ne, a'a, saboda ga su ɗan kaɗan ne a jiki amma kuma bukatun da misali in ka auna yawan su da tuwo misali da kake ci da irin yawan wanda zaka sha na vitamin kamar carbohydrate misali wanda yake ba ta energy. Shi kuma wannan shi yana taimakawa ne wajen wani bangarori yadda energy din ma zai tasiri kamar misali in muka ɗauki vitamin A vitamin E yana ɗaya daga cikin sinadaran da suke tasiri akan halittar da ke cikin idanu. Akwai nau'in sinadaran da vitamin E ne yake sa ake iya halittar wannan sinadarin, wanda idan ana da ƙarancin shi to ido ma ba zai iya aiki ba. Kazalika ingantan kariyar jikin ɗan adam, waɗannan sinadaran suna da matuƙar muhimmanci, akwai rawar da suke takawa domin samun ingantaccen kariyar jiki wanda jiki ke samu saboda abubuwan da kake suke shiga jikin ka yau da kullum, jikin ka yana yaƙi su ba tare kai ka sani ba. Kazalika akwai nau'in shi kansa yadda halittunmu suke girma, wasu daga cikin gaɓɓai na jikin jiki su organ da ke cikin jikinmu, girmansu yana da tasiri ƙwarai da gaske. Wannan sinadari yana ba da gagarumar gudunmuwa wajen waɗannan organ ɗin na cikin jikinmu su girma su kai mizanin za su fitar da abin da ake bukata su fitar. Haka ɓangaren haihuwa, duk halittun ɗan halittar da Allah ya tanadar da suke ba da gudunmuwa wajen haihuwa da sauransu, wannan sinadari yana da matuƙar rawar da yake takawa wajen nunansa da girmansa da kuma nunansa da kuma aikin da ya kamata yi.
0: Kowane abinci da ɗan adam kan ci yana da nasa irin vitamin, to amma rashin wasu daga cikin vitamin ɗin da ake buƙata a cikin cimakar shine yakan sa a sayo domin cike gibi, a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad.
2: Alhamdulillahi, kasancewan zuwa a ci abinda muke ci ko abinda muke sha ya kasance ana samun isassun wannan, to akasari akan ba da dama misali a samu ɗan makofi, tunda ba kowa ne ke iya samun ainihin abincin da zai da zai baka jikinka zai ba jikinka irin yawan wannan sinadari da ake bukata ba. Saboda haka akasari za ga akwai abinda ake ce supplement wanda yake mutane suna amfani da shi, wanda yake dan taimakawa wajen maye gurbin abin da gaban da yake ci mishi raran da ya kamata a ce jiki ya samu. Kazalika akwai nau'in abubuwan abinci kuma da abin sha wanda suke kamar su ɗan ganyayyaki din nan, akwai wanda yake sakamakon suna dauke da nau'in wannan na vitamin A din wanda yake yayin da aka sarrafa su aka ci jiki zai tatso wannan ana ce su provitamin A, so jiki zai tatso wannan vitamin A daga cikin su ganyayyaki haka su zogale su alayyahu da su kabeji da makamantan irin waɗannan su lemo su duk waɗannan waɗansu nau'in abubuwa ne wanda yake jiki zai iya amfani ya sarrafa da su da ya fitar da wannan sinadari da jiki yake bukata vitamin A. Saboda haka akwai haka kuma akwai kayan misali marmari irin kamar misali su madara da sauransu su ma yana dauke da wannan nau'i na sinadari na vitamin A wanda jiki yake bukata. So waɗannan su ne ɗan ƙananan hanyoyin da ake samun wannan vitamin A din, amma akasari saboda yanayin rayuwa ta irin ta yau akwai supplement wanda yake akasari shi ne mutane suka fi amfani da shi wajen samun maye gurbin wannan gibi da ake samu na bukatan jiki na wannan sinadari. Amma kuma sau da yawa ƴan ƙauyuka idan mutane aka cika faɗakarwa akwai abubuwan da za su iya shukawa su amfani da shi a ƙauyuka wanda yake zai iya ba su wannan sinadaran. Kuma an kadi bayancin su carrots su kabeji su alayyahu da waye za ga duk ƙauyukan ake shigowa da su bariki, so kuma haga waɗannan su lemo da sauransu za ga cewa ba kowane ɗan ƙauye ne zai iya zuwa ya sai vitamin C ba.
0: To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau, a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman ma wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: To da fatan shirin ya ilmantar, yanzu kuma kai tsaye muna tare da Zahardin Umar Dutsen Kura don jin sakonnin rayuwar ku kan rahoton da muka gabatar. Dini barka dai.
4: Malam Abdulkarim barka da aiki.
3: To ga kaga masu sauraro yaya me suke cewa?
4: To ai kaga babban rahotonmu na farko maganar siyasa inda da yammacin nan shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ayyana mataimakinsa Kashin Shettima matsayin abokin takara wanda zai yi mishi takarar mataimaki.
3: Kwarai kuwa bayan dogon lokaci da aka ɗauka ana ta cece ku ce ba?
4: Ana tunanin da za a canza shi ba za a canza
3: shi iri ba haka.
4: Yawwa, to yanzu kaga dai za a yi kamar da shi Tinubu yake abin nan muslim wato takarar musulunci da musulmi kenan.
3: Kwarai kuwa ta tabbata din za su dora wa dan yakin neman zabe.
4: Yawwa, to akan wannan ne mutane fa sun bayyana ra'ayinsu dan tsokaci kan wannan ya haura sama da 2000 ma ina gane to kaga sai dai a tsakuro
3: eh wallahi kwarai kuwa
4: akan wannan kada
3: kwarai kuwa
4: Ibrahim A Shitu yake cewa to fa wannan matsaya ta shugaba Tinubu sunanta rungume ne mafadi kenan
3: subhanallahi
4: to shi kuma wani mai suna Asuwaju Olamipo si Obajuluwa
3: yawa da yarbanci yayi kokoya
4: a da turanci yace ride on Senator Shetima
3: wato da da yarbanci yayi sai ka fasara mana
4: a ba na jin yarbanci
3: a ya kamata a ce kana ji
4: sai kai kan kawo gudunmuwa to goni Dauda Gulama yake cewa masha Allah namu ya samu
3: haka
4: aga goni Dauda wata ce
3: ne ai daga yankin sai fito in ka ji goni ka san Barna Yobe
4: eh wannan Faruk Sunna yace ba maso duka faduwa za su yi da shi da Tinubu
3: to
4: insha Allah
3: to haka ne eh ra'ayi riga
4: ra'ayi sakinan
3: eh ra'ayi kukan jaki
4: kuma shi da cewa abin ya masa dadi
3: to fa
4: shi kuma Haruna Rabi Rabilu yake cewa haka muke so mu ji mun dade muna jiran jin wannan labari shi ma kaga yana murna
3: to fa
4: to shi kuma Muhammad Adam yake lalle lalle da Tinubu da Shitima za su shaka shi kwa
3: a'a
4: yayin da Murtala Muhammad yake madalla mun ji dadi har da ma ɗayin sa dan wani abu haka irin shi
3: dan emoji sunna
4: ima emoji dadi kashe ni
3: yawa
4: to sai kuma wato Muhammad Sani Abubakar Rishali yake cewa Alan Guburu kadangaren bakin tulo wai wa Alan Guburu kadangaren bakin tulo wato yana son ya ce kashin Shatima kadangaren bakin tulo
3: lalle fa
4: akai a cire shi daga takara Tinubu ya fadi a bar shi ya bata gari
3: to fa
4: to yanzu dai kaga ra'ayi kenan
3: to an gubro in da ci da to dan shiga wasu rahotannin mana ko nan ga batun sauyin kundin tsari ko kuma dokokin hukunta manyan laifuka ga kuma batun Jamus a Najeriya batun gas ga jamhuriyar Niger ma
4: eh to ai ka san mutane sun fi mai da hankali kan al'amura na siyasa nan to amma
3: kwarai kuwa kwarai
4: modu Bujuma Kalalabuwa Adifani Zare yake cewa to taron da magadangari suka kammala a maradi ya amfani yana fatar zai amfani wato al'umma ya kuma samu wato kulliya ta biya kudin sabulu
3: to lalle fatan da dan jama'a aka yayi
4: eh sai wato Ibrahim mai wancin hula yake cewa mahalarta shi wannan taro da aka yi a maradi jamhuriyar Niger ina musu fatan alheri da fatan za su cimma abin da suka sa gaba musamman manufofi na kasa Salisu Bandam da magana muke cewa tabbas yau aka cika shekaru 15 da kafuwar Sudan ta Kudu Allah ya kara musu zaman lafiya da lumana da ci gaban kasa
3: gaskiya kam dan suna cikin tashin hankali sosai
4: haka saboda lokaci watakila za mu sake dawo nan muna gayyatar jama'a su je a shafin mu na TikTok idan har suna kan TikTok to suje su duba su nemi DW Hausa akwai video daban-daban da muka yi ciki akwai video da muka yi na musamman kan gwamnatin Zamfara da yake bayyana dalilan sa da yasa baya sulhu da ƴan bindiga akwai kuma video da muka yi shi ma da ke cewa me yasa Peter Obi wato dan takarar shugaban kasa a zaben Najeriya yake fargabar ba zai kai shekara mai zuwa a raye ba
3: ga kuma labarin rikicin Triple R shi ma duk na kawo lafa
4: eh haka wannan a
3: Facebook
4: din musuna eh wato a TikTok din akwai taro da aka yi da gwamnoni a da na arewacin Najeriya an ce to shin za su iya samar da tsaro ne koko siyasa suke haduwa domin su tattauna
3: to da aje can din neman karin bayani ba
4: haka to akwai dama mu sake dawowa koko shiga
3: ai an dama da kai muna godiya sosai Zahraddin Umar Dutsen Kura yanzu mu je ga Abdullahi Tanko Bala dan jin labaran duniya zagaye ne biyu
5: DW labarun duniya
6: Ukraine ta ce ta kai hari kan jiragen ruwa na dakon mai guda 13 mallakar Russia a kogin Azov. Komandan sojin Ukraine mai kula da jirage marasa matuka Robert Brovdy wanda ya sanar da hakan ya ce harin wani yanki ne na farmakin da suke kaiwa da nufin haifar da matsalar makamashi ga sojojin Moscow. Haka kuma ya ce harin ya lalata wasu kananan tashoshin wutar lantarki a yankin Crimea da Russia ta mamaye. Hukumomi sun ce harin da kai kan wata matatar mai a kudancin Russia a yau Juma'a ya tilasta mazauna yankin ficewa daga gidajensu. Har-haren na baya-bayan nan na zuwa ne bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya amince cewa yawaitar har-haren sun haifar da karancin mai a faɗin ƙasar. China da Taiwan na ƙara daukar matakai domin tinkarar guguwar Babi yayin da hukumomi ke gargadi kan ruwan sama kamar da bakin ƙuriya guguwa mai ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa guguwar da ke iya haifar da igiyar ruwa na kadawa yammacin kogin Pacific a yan kwanakin nan an rufe makarantu da wuraren kasuwanci a wasu yankuna na arewacin Taiwan ciki har da babban birnin Taipei inda ake sarin ruwan sama kamar da bakin ƙuriya daga yau har zuwa gobe Asabar Hukumar yaki da safarar miyagun kwayoyi ta Najeriya ta ce ta gabatar da mutane 10 gaban shari'a ciki har da mutane 3 'yan kasar Mexico waɗanda aka kama bayan nan bayan kai farmaki kan wani ɗakin sarrafa magunguna na methamphetamine a watan Mayu wanda ke zama farmaki mafi girma kan wuraren harada magunguna ba bisa ka'ida ba a cikin kasar an gabatar da mutanen gaban babbar kotun tarayya dake Lagos inda ake tuhumar su da laifuka 11 to baki da ƙarshen labarin duniya kenan
3: to a gaida Abdullahi Tanko Bala da labarin duniya zage na biyu a gaida Zardin Umar Dutsen Kura da karanto sakonnin rayanku ƙarshen shirin kenan wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara tsafka mai da kuka ji a madadin wato VK Target Maya da Claudia Rack sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
7: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.